7 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Parang nawala yung ano ko, yung momentum ko. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga naka-tune na po sa ating programa sa mga sandaling ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Ay! Today is September 23, araw nga po ng Miyerkules, mga kapatid. Exam week nga po pala sa mga tapsiyan natin, sa mga classmates natin, ano? Anyway, good morning, good morning, good morning! Sa mga nag-almusal pa lamang po dyan, sa lahat po ng mga classmates natin na tapsiyan, sa mga parents, sa lahat po ng faculty and staff ng TAP System, mga campus administrators, to our President and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo and Doc Reynald, good morning, good morning, good morning! Parang biglang nawawala yung ano, yung momentum ng good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayun, nagbalik pala. Salamat, pinag-aaral niya ako ng 1 year tapos successful na ako nang hindi niya kasama, sabi ni Papa Bear. Ganon, mamaya natin basahin yung ano pala, yung ating question of the day. Anyway, sa mga kakagising pa lamang po dyan, lalo sa mga katulad kong alipin na salapi, anong ginagawa mo? May bagong pag-asa. Hindi ka pa papasok niyan? Walang pasok yan. Parang medyo makulimlim sa labas. Sa mga ano po, sa mga taga Isabela dyan, sa mga within Santiago, makulimlim po ba talaga? Parang nagbabadya nga buos ng ulan. Ingat-ingat po sa mga may pupuntahan dyan ngayong araw. Dala po kayo ng pananggalang sa ulangan, pati na rin po sa araw. Medyo unexpected naman ang mangyayari sa mga bagay-bagay sa mundo. Sa mga di rin aware dyan, magbababa daw ang ano, presyo ng petrolyo next week. Pero next week, kinabul na nga ngayon eh, no? Nagtakas na ng tuluyan. Talaga parang kailangan na lang natin tanggapin na hanggang ganun na lang yung presyo talaga. Good morning po, DJ. Good morning, Miss S. Sa mga maaga pong nakatunin sa ating programa dyan, ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. Kailangan mo yun, may FB page ako. O, tama ka na dyan, Viron. Mukha kang virus, diba? At the same time, para po sa mga ano dyan, mga gusto ma-update or maging posted sa ating mga announcement, pwede nyo pong i-like, follow, and share ang ating official Facebook pages kung saan po kayo mas affiliated. Those are TAP Santiago, TAP Alicia, TAP Sterling, TAP Kawayan, TAP Ilagan, TAP Rojas, or TAP Solano Nueva Vizcaya. What a big mouth from someone na nagtatago sa codename na Viron. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Yeah, exam week nga po pala ng mga tapsiyan natin dito sa Santiago ngayon. Yeah, sa mga ano natin dyan, mga future professionals natin, kudos! Anong kaya niyan, kayo pa ba? Shout out, Rodwin Talana. Tama ba? Rodwin Talana from Lulutan City of Ilagayna. Pa-shoutout po from Pampanga DJ. Saan po kayo sa Pampanga? Kamusta po kayo dyan? Nag-subside naman na yung ano, no, yung tubig baha. Okay naman na po siguro kayo dyan, mga kapatid. Good morning, good morning! Sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa sa mga sandaling ito, kay Sir Marjun na kay aga-aga, ano? Napakasipag eh, no? Sa Arayat, Pampanga po, DJ. Ah, Arayat. DJ, ano pong question of the day natin? Excited yan? Di makapaghintay. Ang ating QOT, di makapatid natin pag-uusapan sa loob ng 4 na oras. Ito sinadya sa akin to nung kaibigan ko kasi magkakasama kami kagabi. Tapos na-open niya lang yung past relationship niya. Single pa rin kasi hanggang ngayon. Ewan ko ba doon kung anong pinagagagawa sa buhay. Engineer na lahat-lahat eh. Sabi ko nga, habulin muna bago ka patuloy ang mag-expired sa mundo. Eh medyo ano yata, masalimuot ang kanyang pinagdaanan sa kanyang nakaraang relasyon. Nakaraan? Makahapon lang. May ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Yan ang ating katanungan, mga kapatid.
Again, may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex-ex-partner, ex-girlfriend, ex-convict? Mga ex, no, diba? Yung mga taong minsang naging bangungot sa ating buhay. Again, may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Kung meron kang nais ipadalang mensahe, padala mo na yun sa ating text line. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Apat na oras ng inyong mamunting buhay ang ating pagsasamahan. Hirer Arthur Senente. Salamat ex sa masasaya at masasarap na nakaraan natin. Masasarap! Ano naman yung masasarap na nakaraan ninyo, Kuya Chrysler? Parang marami-rami ang masasarap na nakaraan. Salamat sa ex ko, naghiwalay na kami, sabi dito ni Miss S. Bakit? Pinagpasalamat mo pa talagang naghiwalay na ako, sabi naman dito ni Sir JM. Salamat at niloko niya ako, nalaman ko tuloy na tanga ako, sabi. Ganon! At least eh, merong rude awakening sa'yo, no, Sir JM? Talagang ano, at least prepare ka ni Lord para sa mas tamang tao para sa'yo. Salamat sa ex ko, pinagpalit ako sa malapit. Sabi dito ni Koga. Ganon! Parang nung pandemic uso yun na, yung mga ipinagpalit sa malapit. Salamat sa lima kong naging ex. Kayo ang experience ko, sabi ni Jibo. Experience saan? May iba siya DJ, sabi ni Miss S. Ganon, iba. Siyempre, ex na nga siya. Nagkaroon ng iba talaga. Ang tanong, sino nagloko sa inyong dalawa? Good morning, DJ Max. God bless first sa lahat ng nakikinig sa buong Isabela. Shout out to my one and only Shelomay Sagayaga. Talaga pati asin lalang gamin dito kay Sir Bernard din. I love you. Ingat palagi. Also to Boss Yoyong, Ryan Amir, and to Villa Flores, Acoba, and the Guzman family from Tumawini, Isabela. From Bernard. Cute Bernard, di ba? Ayan, Sir Bernard, halos 17 years na hiwalay, DJ. Ganon, 17 years na kayong hiwalay pero naaalala mo pa rin siya. Kailan mo ba siya makakalimutan ng tuluyan yung masasabi mong... yung matatawa ka na lang kapag binabalikan. Ba't parang kapag binabalikan mo yung alaalin ninyo, yung nasakasaktan ka pa rin? Good morning, DJ. Greetings to Miss Fatima Rita Cirano and Evel May Borquillo of Cagayan Sov. What's Cagayan Sov? From Soyo of Northern Isabela. Northern Isabela, siguro bandang ano to, no? San Pablo po, tama po ba? San Pablo, Kabagan, mga ganyan. Northern eh, no? Pwede naman sigurong Santa Maria. Oh, Santa Maria, Malig, and so on and so forth. Again, ang ating text line, mga kapatid, 0935-810-8217. Nakikinig ang aking kaibigan dyan sa National Irrigation Administration. Rochelle Pagarigan. Kapatid, kumusta? Uy, by the way, ano, nag-open na po na tuluyan ng Lente Photography, owned and managed by my best friend, Olsen Earl Manangay, na sabi niya mag-sleepover daw kami, magtotropa ulit doon. Dala kayo, kanya-kanya yung unan. Kanya-kanya yung, ang tawag ni Papag. Grabe naman yata yan. Hindi na DJ, may dalawa na siyang anak doon. Di kalimutan mo na siya. Hayaan mo na siya. Masaya na siya sa buhay niya. Dapat maging masaya ka na rin sa buhay mo. Oo naman DJ. Pinagpapasalamat kung may pogi akong baby sa ex ko from Angie. Inanakad pero di pinanagutan. Grabe naman yan. Anong nangyari sa inyong dalawa? What went wrong, kapatida na Angie? Okay, may mga ganun talaga. You know? Yes, DJ, sabi dito ni Miss S. Okay, move on. Chupi. Anyway, mahaba-haba ang oras natin pagsasamahan. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na iniwan na. Sa mga iiwan pa lang, mga 10:37, iiwan ka na niya. Si Manloloko siya, DJ. Kaya naman pala. Ba't parang, anong tawag dito? Merong bad reputation when it comes to relationship yung mga ganyan. Bakit kaya? Nangate, ganon? Anyway, I've got your song from Kyushe with a song called Walang Yama. Yeah, yung OST ito ng, ano, ng Asian Treasures. Back to back with another, tawag dito? Another OST ng teleserye, yung Captain Barbell, yung Nandito Lang Ako by Shamra.
Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Wait lang, pero bago yun, may pahabol na mensahe si Sir Roselito Carion Borra na dapat nating hihabol. Magandang makulimlim na umaga po ng Miyerkules, DJ Max. O tama nga, makulimlim ano. Pabati po sa mag-inako Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Borja, maraming salamat po DJ. Mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Big shout out to you Sir Joselito Carion Borja. Makulimlim nga talaga, sa totoo lang. Sa inyo po ba, medyo makulimlim rin po ba yung nakikita ninyong kalangitan? O sadyang dito lang? Malay ko ba, malay mo hati-hati yung Isabela. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

8:25 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Para po sa mga nakatune na po sa ating programa dyan sa kanikinilang masasakyan. Ay! Sana lakad nyo? Sana uli, maraming diesel sa mga panahong ito. Sana uli, medyo confident mag-long drive. Hindi pala medyo, talagang confident mag-long drive gawa ng naka-electric car, ganyan. Gawa ng maraming pang-crudo, pang-gasolina. Shout out sa inyo. What do you do for a living po? Just be yourself, Mateo. Don't talk to impress, okay? Sabi ni prosecutor, tama nga. Gusto na. Karoon po tayo ng online seminar and counseling para sa ating public speaking. Hosted by Prosecutor De La Rosa. Big shout out to Prosecutor De La Rosa. Good morning, ma'am! Anyway, nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. May ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Again, may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Meron tayong answer from Prosecutor De La Rosa, which says here, I learned the lesson. To my loved ones, I built memories. Good morning and happy Wednesday from Prosecutor De La Rosa, our provincial prosecutor, mga kapatid. DJ, puro pang OST nung 2000 yung tugtugan. Yes po, narinig nyo nga po kanina yung yung Mahika by Kitchi Nadal dun sa moving teleserye yung Mahika by Angel Oxin before. Nakuan ko kung may mga nakarelate dun sa tugtugan kanina. Tapos yung Walang Yamay na by Kyushe dun sa Asian Treasures. Sabi naman dito ni, ang tawag din nito, Gemma Sinogo. Haba naman kasi ng chat itong kaibigan ko na to. Salamat dahil nabigyan tayo ng dalawang mababait at magagandang mga anak. Hindi ka man nagsusustento sa kanila. Luke, nakagraduate ng ating panganay ng accountancy dahil sa pagsisikap ko. Grabe naman yung walang sustento. After magpakasarap no? Talagang abandonment, kumbaga. Do we call it abandonment prosecutor? Di daw po nagsusustento yung asawa ni Ate Jem. Graduate na ng accountancy ang kanilang panganay. About the errors, ano pong ipinagpapasalamat ninyo sa inyong mga ex? Sabi ni Sheila May Alvarez, balikan kita DJ kapag official na kaming break. Ay ganun. Talagang parang hinintay mo pa no? Parang mag-fit in ka lang dito sa ating QOTD kumbaga. Ay mo kong ipagpasalamat na nananatili ang inyong relasyong matatag. Matatag nga ba talaga? Ewan ko sa'yo, Sheila May Alvarez. From Ramil Villanueva, opo, dahil natuto akong kumain ng kinilaw. Salamat, ex! Kinilaw eh. Meron yung iba na nun na dahil daw sa ex sila nakakain ng itag doon niya. You know what's itag, mga kabarid? Yung... ang tawag dito, smoke na karne ng basta parang ang tawag dito, preserve meat ng, ewan ko man kung ano yun. Basta sabi nung iba, beef jerky ang tawag daw sa Amerika, parang gano'n. Di ba yung itag na, ewan ko ba, wag na natin pag-usapan nga yun. Kilaw eh, ay kinilaw. What's kinilaw? Yung po ba yung yung sariwang pagkain, parang gano'n, kinilaw. Sun-dried ang itag, smoke ang kiniing. Smoke ang kiniing. Sun-dried ang itag from Prosecutor De La Rosa. Got it, Prosecutor! Dahil sa malayo ka. Saan po bang ulit yun na ethnic group yung kumakain ng itag or yung parang part ng culture nila yung itag? Somewhere in Mountain Province, if I'm not mistaken. Oh, yeah. DJ, nanlibre si Madam Pipi noon ng isang bote, sabi ni Madam Tonya. Mountain Province. Okay, got it, mga prosecutor. Inihintay ko Madam Tonya yung libre ni prosecutor na coffee from Cafe Maya. Tonya! Sabi ni Madam Prosecutor. Hindi ka pa daw sumasagot sa kanyang subina, Madam Tonya.
kapatid, patuloy lamang po ang pangungulit ninyo on air at pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. Mas mahabang oras sa ating pagsasamahan natin sa ating next hour, sa ating next segment, which is called The Greatest Love Song. Kaya huwag niyo po kong iiwan. Patuloy lamang po ang inyong pagsuporta sa ating programa. I've got your song from Spanish Cola with a song called BTO. Ito naman yung OST ng Pedro Penduko. Ewan ko kung naabutan nyo pa yun or naaalala nyo pa. Na ang bida eh si Matt Evans, yung kulot noon. Kaya nga diba sumikat yung Pedro Penduko na kulot version. Back to back with Narda by Kamikaze. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: ikaw umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigyawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.

8:49 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12, dun po tayo mag-aasama-sama. Uy, pa-hour tap po, ano, para dumami yung likes naman natin. Kasi medyo mas makilala tayo, di ba? Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga kakatunin pa lamang po sa ating programa or kanina pa nakatunin sa ating programa, magandang umaga po sa inyo lahat. Ano pong ginagawa niyo? Question eh, no? Ba't nakikinig ng radyo sa mga sandaling ito? Daming nag-share ng kanikanilang mga kasagutan sa ang ating katanungan na para sa mga di-aware kung ano yung context ng ating pinag-uusapan kanina. May ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Sabi dito kasi ni Baymax, ipinagpapasalamat ko sa ex ko yung andyan siya kahit wala ako sa buhay. Oh, naitawid niya yung kagutuman mo, parang ganun. Papasalamat sana ako pero baka mapag-alaman, magpaalam naman asawa ko. Ganon! Ganon! Magpaalam! Hi Kuya Fidel, sabi niya pa rito. Thank you ex, binigyan mo ako ng napakagandang anak. So glad we met, hope to meet your new partner from Nick. Sinasabi ko nga kanina nung off-air tayo dito sa ating live stream, wag na mag-cross ulit yung landas ninyo, baka magulo pa ulit, diba? Salamat sa ex ko, nakita ko ulit sarili ko at kaya kong mamuhay ng mag-isa nang wala siya. From Kasani Teto. Oh, at least nakita mo ulit yung sarili mo, ganun, diba? Napatunayan mo sa sarili mo na kaya maging isang strong, independent woman. At the same time, at least yun nga, yung sinasabi natin, mali mo, hinahanda ka lang talaga ni Lord para sa, anong tawag dito? Sa mas tamang tao, kumbaga. Ito lang, masasabi ko salamat at sinaktan mo ko kaya napalitan ka ng bago at pinapasaya ko. O, ayun na yung binigay ka agad ni Lord, kaya Ma'am Shiluna. Hinanda lang siya para dun sa tamang taong darating talaga sa buhay niya. Salamat sa matatamis na alaala at pinakamasayang alaala, yun din pinakamasakit, sabi dito ni Rolo Lucifer. Grabe naman yung pangalan, nakakatakot, kaya kasi siguro iniwan kasi nakakatakot yung pangalan mo, kapatid. Minsan kasi talaga nasusukat ang pagmamahalan sa sa pangalan eh. Sabi ni Baymax, now I'm single for 3 months now. Edi enjoy your alone time. Enjoy your me time, kumbaga. Di mas mag-reflect ka sa mga nangyari sa buhay mo. Kilalanin mo rin yung sarili mo. Magkaroon ka ng self-awareness. Wow, self-awareness. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line. I've got your song from Lil Mix featuring Jason Derulo with song called Secret Love Song. Back-to-back with Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. When you

9:12 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Nawawala talaga tayo sa mga good morning. Si Weasley kasi yung isang kapatid natin dito na heartbroken na naman. Parang nung isang araw lang nung last time na nag-live ako eh, parang masayang-masaya ka kasi nagkabalikan kayo. Tapos biglang naging ang problema yung pamilya ng girl. Ngayon broken ka na. Maxine Uy. Anyway, good morning, good morning, good morning. Sa mga kaka-tune in pa lamang po sa ating programa na hindi alam kung anong context ng ating pinag-uusapan, mga kapatid. Ano ang ipinagpapasalamat mo sa iyong ex, or may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Yan ang ating katanungan, mga kapatid, na bibigyang linaw sa loob ng 4 na oras na tayo magkakasama-sama. 4 na oras ang inyong mumunting buhay ang ating guguguli, mga kapatid. Diba, parang nagmamadali ako sa mga bawat salitang sinasabi ko eh. Rapper Yarn. Oh, sabi dito ni Nick, so hope dumating din ako sa point sa na kaya ko na ding mag-hello sa kanya. Pasalamat siya sa akin dahil sa utang niya may advance abuloy na ako sa pamilya na 24K. May utang na hindi binayaran ng iyong ex. Pass na sa kanya, inubos self-respect ko. Uy, self-respect. Parang kahapon tinuro ko lang yan sa mga grade 11 students ko. Self-respect. Diba, tapos yung three life skills of acceptance, self-awareness, and self-regulation. O, kalain mo yun, teacher ito. Diba? Mga kapatid, alam mo Weasley, huwag kang maging revengeful. Don't be a revengeful heart. Translate it into a motivation, diba? Salamat kasi hindi jowa o ex. O ex, pinakita mo sa akin, binilang mo ko bilang kapamilya kahit hindi ka ano-ano. Sabi dito ni It's Me. Ooh, diba? Eh at least siguro naging maganda yung paghihiwalay. Nagbulag-bulagan ako sa kasalanan ng ginawa niya, sabi ni Weasley. Nagmahal ka lang kasi. Requirement nga sa pagmamahal ng pagiging tanga, diba? Wala, nagmahal ka lang ng totoo. Nasaktan ka ng todo. Uy, hi Sir Fidel from Mumacha. Hi Sir Mumacha. Para magkakilala tayo ng personal. Parang kilala mo ako sa totoong buhay, Mumacha. Yeah, may nagtanong kasi sa akin dito si Nix kanina. Ikaw, DJ, anong ipinagpapasalamat mo sa iyong ex? Marami. Mga tawag dito, mga life lessons, mga ganyan. Kasi I was ready that time. Alam mo, ito yung sinasabi nila na isa siguro sa pinakamasakit na pagmamahal. Yung isa handa na tapos yung isa hindi pa handa, ganun. I was prepared that time, but she was not. We parted ways, yun. Although, tawag dito, naging masakit ang hiwalayang iyon. Para sa kanya siguro. Sa akin kasi, masakit. Pero, that's part. Growing up apart. Growing up apart? Pero yun, we both grew professionally sa mga kanya-kanyang field na tinahak namin since parehas rin kami ng course, pero siya kasi talaga mas tinutukan niya yung course na yun, yung career path na yun. Ako kasi medyo kinakalimutan ko na your pain will be your greatest testimony someday sabi ni Nix. Yeah, di ba? One day i-share mo yung life lesson na natutunan mo with your ex. Hindi na magpapakatanga, puno na ng gigil nararamdaman ko sa kanya, sabi ni Wiz. Normal din makaramdam ng pain, ng galit, di ba? Ng pagkamuhi sa taong minsang nanakit sa'yo. Pero tandaan mo, huwag umikot sana dun yung buhay mo, dun sa galit na namuo sa pagitan ninyong dalawa. So maganda na magpatuloy ka pa rin sa buhay mo. Pagpasalamat mo na kilala mo siya, lagi mong tatandaan na may mga tao talagang dumating sa buhay natin para maging lesson at hindi para manatili habang buhay. Lagi mo rin tatandaan na sa pagmamahal, normal ang masaktan. Kasi kapag hindi ka nasasaktan, hindi ka nagmamahal. Basta lagi mo rin tatandaan na sa pagmamahal, hindi sapat na mayroong kilig lang, hindi sapat na mahal mo lang. Dapat pinipili mo siya, di ba? Totoo yan po, prepared na ako sabi ni Nick. Okay. Mga ganun, di ba? May taong prepared na, pero yung isa hindi pa, tagkahiwalay. I was your student in school year 2023 to 2024. Anong grade?
What's your name? Hindi ko kailangan magpasalamat. Baka siya need magpasalamat. Nilimas niya ako eh. Nasa zero balance. Na zero balance na ako eh, sabi ni Weasley. Kailangan mo pa rin magpasalamat sa kanya, Weasley. I get it. I understand. We understand that we are not here to judge you. Alam kong nandyan ka pa rin sa height of emotion mo, kapatid. Pero tatanda mo, lilipas din yan. Diba? Hindi pang habang buhay ang sakit. Temporary lang din yan. 12 Sir Stem. Kaklase ko sila Bella. So, Bella Ramos. So, what's your name? The best revenge is to become genuinely happy and to become the best version of yourself. O, diba? Ayan yung ano, paghihiganting hindi mo na kailangan silang saktan. Hindi mo na sila kailangan pagsalitaan ng masasakit na salita. Hindi mo sila kailangan saktan physically. Sila na lang ang nasasaktan na internally, kumbaga. Dahil nakikita ka nilang umaasenso, nakikita ka nilang masaya, genuinely, mga ganyan. Jolene Mariano, sir. Naku, di na kita kilala, kapatid. Parang di ko matandaan yung pangalan mo. Jolene Mariano? Totoo ba? Naging sudyante kita. Uy, bata pa po ako sa mga nagtatanong. 2023 to 2024, sudyante ko daw siya. Totoo ba? Makita ko lang karmahin siya, okay na ako. Uy, don't inflict negativities to others. Kahit na sinaktan kanila, pag-pray mo na tawag dito, kahit papano, mapabuti sila. Mapabuti ka rin, diba? Tandaan mo, ang revengeful soul or revengeful heart, hindi rin pinagpapala, kapatid ng Weasley. So may mga pahabol na mensahe dyan, padala nyo po yan sa ating text line 09-35-810-8217. Good luck na lang sa buhay niya. Naku, damang-dama ko yung galit dito ni Weasley. Uy, paki-power tap po ano, para malike nyo naman yung aking live na dumami-dami naman yung ating likes ulit. From Fats All Al Obra, kahit di tayo nagkatuluyan, pero thankful ako dahil may anak tayo na kasama ko ngayon sa hirap at ginhawa. Kamukha mo siya, puwera lang sa ugali. Pwera lang sa ugali talaga eh. Sinikap ko siyang di maging kagaya mo, kaya napalaki ko siyang napakabait at sobrang responsable sa buhay. Salamat sa masasayang memories, bahagi ka kung ba't ako naging matatag ngayon. Mahalin mo ang iyong sarili, salamat sa 10 taong pinagsamahan. Shoutout mo na rin sana kung sino yun. Hindi, wag na natin guluhin yung buhay, baka masaya na rin siya sa kanyang buhay. Ano nga ba, sabi dito ni Mama Zur, parang tagal mo nawala, Mama Zur. Kumare ko na yung ex ko ngayon. Kumare mo na ngayon yung ex mo. Alam mo, eto, ironically, yung, anong tawag dito, yung ex ko kasi, we're in the same circle. Dati kasi kami magkaibigan. Napaka nakikinig yung partner ko ngayon. Ano lang, katuwaan na lang din, no? We're in the same circle. Mag-best friend talaga kami nung una. Tapos nung ikinasal ako, in-invite ko pa siya sa kasal namin. I still remember nga nun na, although nagpadala siya naman ng regalo at ng pagbati. At the same time, yung tawag dun, nung graduation namin, kinakilala ko pa ulit siya. Everything went wrong naman. Went civil at the same time. She was so professional, both of them. The three of us, di ba? We're too professional, di ba? Naging sperm donor na lang siya, sabi ni Mama Sue. Inanakan pero di pinanagutan, ano? Uy, power cup po kayo, Ma'am Nix and dear Mama Sue. Ayan, Weasley. Dear people around my TikTok live sa 70 million na nanonood sa atin. No? Mumatcha, Jolene Mariano, power tap kay Jan. Power tap! Tap lang para dumami ang ating like. Pain is a blessing in disguise, sa totoo lang. Hindi mo alam na may mas itatatag ka pa pala after all. Totoo, di ba? You will never know na malakas ka kung hindi ka nasaktan, di ba? You will never know yung isang bagay kung hindi mo pinagdaanan. Salamat sa pagbati kahapon from Mark Gabasa. Pagbati? Pagbati saan? Pero what if? Anong what if yan na Vani? Ano namang yang what if na yan?
From Perla Ignacio, salamat at iniwan mo ako, mas naging magandang buhay ko. Stress-free, nakakapag-travel ako sa maraming bansa. Ay, naku, kung hindi mo ako iniwan, baka nakatali pa rin ako sa tindahan. Sure na palengke at supermarket lang narating ko. Thank you so much for setting me free from you. God is good for me pa rin. Mas maayos at mas masaya ang buhay ko. O diba, nagkaroon ng realization after masaktan. Mga ganung bagay ba? May normal na masaktan, diba? Sabi nga natin. Pagdadaan mo talaga yan, na masasaktan ka. Pero after that, dun mo marirealize kung bakit ginawa ni Lord yun. Alam mo, there are pains na talagang makwe-question mo yung direction na ginawa ni Lord sa'yo. It's not misdirection, it's redirection from the Lord itself. From the Lord himself, ayun. Ganun ba? Sorry po, Lord ha. Meron po, sabi dito ni Taichi. Yan yung pwedeng sabihin niyang Taichi. O talaga. Pero what if mahal ko pa din siya kahit hindi naman naging kami? Pero may mahal na siyang iba, di mag-move on ka na. Kasi baka nakakasira ka ng relasyon nila. Parang ang dating niya na i-abangers ka, di ba? Eh wag ganun. Maging masaya ka na lang sa kanya kung may mahal na siyang iba. Tapos ikaw, maghanap ka ng iba, di ba? Wag, ikaw talaga, Vani. Salamat at maaga akong nauntog. Salamat at di tayo nagkatuluyan. Sobrang salamat from Lalaine, Madrid. O di ba? Yung sakit na yung minsan pinagdaanan mo, ipinagpapasalamat mo na lang kasi kung hindi nangyari yon, hindi mo nakita yung blessing ni Lord talaga, di ba? May mga ganung bagay, kaya dapat ipagpasalamat pa rin yung mga ganyan. The pains, the joy, and everything, di ba? Tama ka na dyan, tara kape, sabi ni Taichi. Tara na, Garod! Garod? Padala ka na! Saan ba tayo magkakape niyan, ha? Malas, nakabihis ka na tapos paglabas mo plat yung service ko ka, Sar, sabi niya. Magpalit ka na kasi ng gulong mo. Kasi hindi mo gamitin yung Fortuner mo, paring Andrew. Sakit pala pag iiwan ka ng taong mahal mo. Normal yun, masasaktan ka talaga, kapatid. Eh nagmahal kay, di ba nga requirement 'yan, di ba? From afar, we can always love someone even from afar. Wish them the best. Sabi ni Nix. True, di ba? Di ba yung kanta ng Ages na ano ba 'yun na I love you na lang ng patago. Mahal diesel mas mura gas. Parehas lang, no ka ba? Di ba? Diba na, depende na lang sa makina, sa size ng makina. 2.8, 2.5, 3.0. May 3.2 pa. May V6 pa mga kapatid, di ba? Una ka lang mahal, sa huli hindi na. Alam mo, love is fleeting, emotions are fleeting. Hindi araw-araw mahal ka niyan. Hindi araw-araw may kilig, hindi araw-araw yung pagmamahalan. Pero araw-araw dapat pinipili ang isa't isa. Diba, tandaan niyo yun mga kapatid, love is fleeting, emotions are fleeting, nawawala yan. Nag-i-spike yan, up and down, minsan wala, minsan meron, di ba? Pero dahil mahal mo, it's your responsibility na piliin siya araw-araw. There are days na mas may mas maganda sa kanya, there are days na may mas pogi sa kanya, di ba? There are days na mapapa-question ka na lang na bakit siya mga ganyan. Pero as a partner, you have the responsibility to choose your partner every day mga kapatid. Tayo talaga! Kung ano na naman pinagsasabi na natin dito on air. Tama, idols. Uy, nakikinig sa atin si paring Alwin. Alwin Nicolas. Ang ating kaibigan from Isuzu, Kawayan na may-ari ng A2G Car Wash and Detailing dyan po sa may Kawayan City, Isabela. Na hindi pa rin ako nililibre ng detailing. Yung ex ko ngayon, hindi siya lovable everyday. May red flags din, but I still choose to be with him, diba? Diba yun nga? We are all imperfect. Hindi tayo perfect mga kapatid. Accept the fact na hindi ka perfect. Huwag mong isiping ikaw ang pinaka-pogi. Kung iniisip mo na mas maganda pala yun, no, na ano, sana siya na lang. Bakit sa tingin mo, hindi siya namili rin one time? Pasalamat ka, napili ka niya, di ba? Galit na galit. Because it's not always a sunny day. I even love his imperfections. From Mom Nix, di ba? Oh, embrace appreciate each other's imperfection, di ba?
Hindi ka na namamansin, sabi dito Ma'am Hazel Joy Palma. Anong hindi ka na namamansin? Parang sasabi-sabi mo dyan. Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air. I've got your song from Roxette with a song called It Must Have Been Love. Back to back with Air Supplies, Making Love Out of Nothing at All. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

9:45 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. We're down with the first hour of this segment, The Greatest Love Song. Hope you're enjoying the songs, mga kapatid. A big shout out to Doc Reynald, dyan po sa may Palawan, na nag-enjoy daw sa ating mga tugstugan ngayong umaga. Thank you, Doc. Good morning, good morning, good morning. And our question of the day ay nananatili po sa, may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Again, may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Yan ang ating katanungan, mga kapatid. Nating bibigyang linaw sa loob ng 2 oras na lang ng ating pagsasama-sama. Di ba magtatapos din ang ating samahan? Hindi pwedeng magtagal tayo. From Texter 0985, shout out po. Good morning, DJ. Makabannog adong trabaho. Agkakanat. Agkakanat. Shout out po kay Inday, Martin, Judy Kumba at Madam Remedios Asuncion at Seleni Bidanya. Hi there, Seleni. Talagang iniwan na yung buong Krispy Kreme. A big shout out to Kian de los Santos. Ayan, Kian Hernandez na may bagong sasakyan ngayon. Tama, ayan, sorry. Pero as a girl po, I'm not a stupid, ano yun, stupidly person that has a new improvement about relationships from Arisha. So hindi ka nag-improve, ganun. Bye na muna, magre-relapse ako habang naglalaba. Babalikan kita, sabi dito ni sana all bumabalik, ganun. Medyo natabunan yung ating mga kasagutan dito. Ano yun? Thank you, my ex, for allowing me to come back to myself again.

Partner tayo na naging dahilan kung, kung nasan tayo ngayon, diba? Wala ako dito kung hindi dahil sa kanya. Thank you dahil naging parte ka ng buhay ko. Parang may, ewan ko, mga hindi ko ma-explain tao dito sa mundo eh, no? That's your crush, ano? Oh. She has a crush on you. She has a crush on you. Oh, you know. Pa-shout out kay Insan Romeo Ramos. Happy birthday, mabuhay ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Romeo Ramos. Parang dito yung Brazilian guy dancer natin na naman sa booth, mga kapatid. Papasukin mo nga si Riz. O, pasok ka na. Yeah! May pag-ganun pa siya eh. Anyway, may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Yan po ang ating katanungan, mga kapatid. If you've got some answers to share on air, pwedeng-pwede niyo po ipadala sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might want to check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Do like and follow our official Facebook pages. Those are Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. Wala akong ipagpapasalamat sa kanya. Coops kasi, sabi dito ni A. Naku! Damang-dama ko pa rin yung sakit na nararamdaman ni kapatid. So si Ma'am Shai ay may ipinagpapasalamat. At least Ma'am Shai, nakita mo na yung ano yung para sa'yo talaga, di ba? Uy, I go with the honey glaze. Yun lang. Yeah, the honey glaze. Oh, naka-reserve yan, binigay. Oh, sige. Pero buisit siya, sabi ni Ma'am Shai. Tamang-tama ko ang sakit na nararamdaman ni Ma'am Shai. Ito yung ano ni Reese Rivera, di ba? Oh, bakit? Bakit? Someone's reacting at my back right now. Shout out sa ex ko na naka-live-in dati and pinagpalit sa boss. Huwag natin yan, huwag natin. Bakit naman ganyan? Eh, may nararamdaman siyang sakit pa rin, mga kapod. Medyo nararamdaman ko pa rin. Siguro isa sa pinagpapasalamat ko ay naging part ako ng pamilya na itinuring ko rin pangalawang pamilya ko. Kahit hindi maganda yung naging ending ng relationship namin, I always treasure the memories, yung pagmamahal at pagtanggap nila sa akin. Hindi man nagtagal yung relationship, may mga taong nakilala at minahal ko na nananatiling magandang parte ng buhay ko. From Siyang Resurrection. So asan na? Where's the donut? Bukas na lang. Okay, sige. Bye-bye. Thank you. Good luck sa exam ninyo. Where in Santiago? Santiago nga po. Mabini, Santiago City. Shout out si Sig to Go and si Branch. Uy, paingi naman po. Wala po bang ano tayo dyan? Wala po bang libreng sisig dyan na pananghalian? Walang lunch ang inyong lingkod o Sig to Go. This is Top Santiago po. Mabini, Santiago City, tabi ng NFA. Sisig to Go. Paborito ko pa naman ng sisig, Ma'am Firaga. Firaga Sephiroth. Ba't ganun po yung pangalan ninyo? Tune in nyo po ang inyong ano, ang inyong pwesto sa 107.1 or 107.9. Pero since nasa Santiago kayo, go with 107.9, di ba? If you're near Santiago or outside Santiago, mga ganyan, mga karating na bayan ng Santiago City, pwede po sa may 107.1. Blessed morning sa'yo, DJ Max. DJ Max Idol, Praise the Fighter, from Texter 15938. Andito naman. Ito, naka-afford ka pala. Naka-afford pala kayo. Wow, social. Shout out kay Rembert from Texter 2154. Going back to sa sinabi ni Siyang Resurrection. O, di ba meron yung mga part na, ano, na naging blessing pa rin yung partner mo gawa ng napalapit ka sa pamilya niya, na tinuring mo na rin pamilya. Alam mo, pero minsan nakaka-pressure yan. Yung wala na kayo, tapos ang tawag dito, tinatawag ka pa rin sa mga, I mean, kind of awkward, di ba? Na tinatawag ka pa rin sa mga family gatherings, mga ganyan, or pinipilit na magkabalikan kayo, pinag-ayos pa rin kayo, di ba? May mga, sana may mga ganun kong supportive na family, di ba? Shout out kay Casey! Kung magpapasalamat ako sa ex ko, siguro wag na lang. Nag-message ka pa talaga, Kia, nag-effort ka pa, ano? Ba't naman ako magpapasalamat? From Katadhana mo. Ano ganyan pangalan na yan? Asan na yung sisig to go?
Anyway, we've got a lot of hours to spare with mga kapatid on air. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Heart with the song called I Know. Nakalimutan ko na kung si Bonnie Tyler.

10:12 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning! Kasama nyo pa rin po DJ Max. And guess what nga po mga classmates, no? We're down with the final hour of this segment, The Greatest Love Song. Tatawin na po tayo sa first hour naman ng ating next program, which is called The Lunch Break Show. Pero syempre may natitira pa tayong isang ad-lib right after this. So enjoy natin yung mga love songs na na-play natin at ma-play pa natin dito sa segment na ito mga kapatid. I was able to play you the first half of our love songs. Sana man nag-enjoy kayo. At si Doc Reynolds sa Palawan ay nag-enjoy sa ating tugstugan ngayong umaga. Ano, AZ, kapag nagmamakaawa ka na magbago siya, sabi dito ni Ma'am Shy. Ganon! Kailangan pa ng umabot sa pagmamakaawa bago mo ma-realize na mali yung ginagawa mo. Sa labas ng taps, Rangel! Pwede ikot ka. Sa likod kasi yung taps radio. Ikaw naman talaga paring Rangel, oh. Sir, ask ko lang, naghiwalay na kami ng girlfriend ko for 8 years. So after, ano nangyari? Paano kaya ako iiyak sa bahay? Baka makita ako ng asawa ko. Ang galing talaga ni Clay, ang galing. Rangel, sa likod, ikot ka. Merong dito, may daan sa gilid. Tapos ikot ka. Nakapark dun sa likod talaga yung Sarado tong entrance natin dito, kapatid na Rangel. Anyway, we've got our question of the day mga kapatid. May ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Yan ang ating katanungan, bibigyang linaw sa loob ng mga nalalabing oras na tayo magkakasama-sama. Ay, yung iba daw hindi makarelate sa ating usapan gawa nang wala pa silang ex. Ay, apaka-perfect naman ng love life nyo kapatid. Apaka-perfect naman yata ng buhay ninyo. Ano yan? Na forever single na lang ba? Parang pa-expire ka na sa mundo, hindi ka pa naka-experience man lang from from Nyx. Umuurong yung luha ko sa'yo. Gusto kong magsabi ng bad words. Pero saan dito? Sabi, basta sa likod kapatid na Rangel. Diba? Ito yung taps mismo. Tapos may entrance dyan ng parking lot. Paikot yan sa likod. Sundan mo lang yung building talaga. Diba? Para sa akin, DJ, sobrang nagpapasalamat ako sa dalawang ex ko kasi sa kanila ako natuto kung paano maging matatag sa buhay. Sa ngayon, DJ, mga kumpare ko na sila sa panganay kong anak nung ikinasal siya. Ang sarap ng pakiramdam, DJ, kasi napakabuti pa rin nila sa akin, parang kapatid ang turingan namin. From Mommy Ed, City of Ilagan. Ako, parang magkakapatid na. Papasok ako sa loob, sabi niya. Pa-request po ng Soledad, thanks.

DJ from Von 16. Wait mo na lang dyan yung paring ring. Pakiplay naman DJ Max ang kantang God Gave Me You para sa mga ex ko na kumpare ko na sila ngayon. Praise the Father. O baka magkaroon pa ng benefits yan na iba ha, ma'am ano? Mommy Ed. Ex with benefits yan? Ikaw talaga Mommy Ed ano? Nagpapasalamat ako sa mga ex ko kasi na-aksidente kayo. Ano? Kasi kesa ako yung gumawa ng masama sa inyo. Grabe naman yan, Clay. Medyo nabibigla ako sa comment mo, kapatid. How about the errors? Ano pong ano ninyo? Ano pong nais ninyo sabihin? Or ano yung ipinagpapasalamat ninyo sa mga ex ninyo? Kung meron man, di ba? Hello po, watching from Paranaque. Sa Paranaque, Manila. Hello po sa mga nanonood sa atin dyan ngayon sa may Paranaque. Kamusta po ang baha dyan?

Naku. Pau-pau, hindi natin pwedeng basahin ang iyong comment, kapatid, at medyo may pighati, dalamhati kang nararamdaman dyan ngayon. Pasensya ka na ha, hindi natin pwedeng basahin. Para sa ex ko, salamat dahil pinatunayan mo na hindi talaga pumapalya ang gut feeling ko. Di ba may mga ganun pa? Alam mo, kapag babae talaga, ang laas ng ano niya, ang laas ng kutob, di ba? Girl's instinct, kumbaga, never gets wrong. Sa totoo lang, di ba? Yung mga babae ko kapag kinutuban talaga, totoo talaga. Ay, si Makmak to. Hi there, Makmak. Si Makmak naman pala to. Hi, Rasha. Thank you for the fire. What's with that fire? Si Makmak bala ito. Hindi, di ba? Yung gut instinct, tsaka yung instinct talaga ng mga babae. Ano yan eh? Lakas mga NBI ng mga yan. Bakit kaya yung NBI director hindi na lang babae yan? Magagaling mag-imbestiga yung mga yan, sa totoo lang. Para po sa inyo mga pahabol na mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Si Kia or si Rangel ay nasa labas na at nagpapasalamat ako sa pagkain ika niyang ibinahagi. Lagi kasi kaming tama, hindi, may tama lang kayo, Ma'am Shai. Hindi kayo laging tama, may tama lang talaga kayo. Maiplay nga mamaya yung awitin ni JR Shabok na ano, na may tama rin ako, diba? Sabi rin naman namin mga lalaki, may tama rin kami. Ay, laging kayo na lang. Iwan ko na lang here, sir. May exam pa ako. Uy, thank you, paring Rangel. Pasensya ka na, di ako makalabas kaagad kasi naka-live pa tayo. Uy, ikaw talaga, paring Rangel. Ha, ha, ha, ha. Sabi dito ni Pancit Canton. Palabas na nga ni... Anyway, I've got your song from Celine Dion with a song called It's All Coming Back to Me Now. Back to back with Chicago's Hard to Say I'm Sorry. Again, marami salamat paring Rangel at kay Kuya Marjun na nagabot dito ng pagkain natin. Si Sir Marjun talaga ang bumili, sa totoo lang. Thank you, Rangel, sa pag-sponsor ng ating pananghalian. Naway, pagbalain ka ng, ano, ng ating Panginoon, di ba? Sa kabutihang loob na iyong pinaranas. Sabi ni Ma'am Shai dito, tatamaan ka. Sabi, kita mo talaga, mga babae, may tama. Sumbong ko nga ito kay, ano, kay Doc Mike, si Ma'am Shai. Doc ko, si Ma'am Shai, naaway ako sa live ko. Lagi daw po kasi nga, ano, tama ang babae. Parang wala kayong karapatang magkamali, ganun. Shout out from Indonesia, kuya, from Gilang Jr. Shout out sa Indonesia. Shout out sa Indonesia. Shout out sa iyo dyan sa Indonesia, kapatid. Kamusta nga, Indonesia? Yung instinct, it feels like both curse and gift. Minsan kasi, you wish you know nothing na lang eh. Sabi ganun ni Ma'am Nix. Sumpa nyo yan. Kasi kaming mga lalaki naman, mahilig kami mag-overthink. Or hindi, kayo pala mga babae mahilig mag-overthink. Kami mga lalaki, mga seloso, di ba? Natural na mga seloso, di ba? Pero yung iba, huwag natin kasing lahatin mga kabadid. Meron na rin naman yung ibang mga girls na overthinker, judgmental, at the same time, mali yung kanilang gut feeling, di ba? Meron na rin yung mga lalaking ganun, mga gifted din. Huwag niyong sarilihin ng blessing. Hindi naman tayo ginawa ni Lord na, ang tawag dito, anatomically segregated. Kumbaga, okay, sa mga girls, ito yung powers nila. Sa mga boys, ganito. OA yarn, kaya nga nagkaroon ng fusion ng mga egg cell tsaka sperm cell. Eh. May tama ka ngayon, sabi dito ni Ma'am Shai. Parang ikaw din, Ma'am Shai, may tama ka ngayon. Kakainom mo siguro, ano? Tumbong kita kay Doc Mike, mama, inaaway mo ako dito sa live ko, ha? Hello, DJ. Si Mr. M po ba ay single? Pwede po ba ako mag-apply? Yung kalandian po umaabot hanggang dito sa text line natin ngayon. Mr. M! May naghahanap po sa iyo dito sa ating text line. Ano po, ko-confirm po natin sa NBI kung ano na po, with sidecar na si Mr. M. With sidecar yan? Maraming salamat sa ex ko sa lahat ng nangyari sa ating mga memories. Yun lang, DJ, from Pancit Canton na naman. Oh. At kasi ganyan mga pangalan ninyo sa live. Ba't puro Pancit Canton? Puro mga noodles-noodles yung mga fan ninyo dyan. Parang di kayo nag-ano, nag-aaral ng Filipino. Alibata na lang sana, Rusty Lopez. Brand ng sapatos yan, kapatid, Rusty Lopez.
Rusty Lopez naman pala ang pangalan. Sa ngayon, DJ, byuda na ako since 2019. Ay, byuda na si Mami Ed. Ooh. Hi there, Mami Ed. Kamusta po? Mahirap naman. Ijo-joke ko pa ba yun, diba? Kanim ko lang po yun, idol, sabi ni Rusty Lopez. Kanim niya yung brand. Doon ka pinangalan sa sapatos. Grabe naman yung nanay at tatay mo sa'yo. Pinagsakloban sila. Wala tayong maiisip na pangalan eh. Yung minamadali na sila nung tawag dito, nung magre-register nung ano, nung birth certificate mo. Tapos pagsilip, ayun na lang, Rusty Lopez. Okay, may duman, nakita, ang ganda nung sapatos. Ano pa pangalan sa sapatos niyo? Rusty Lopez. Yun yung pinangalan na good sa'yo, kapatid, di ba? Okay lang naman ako, DJ, sabi dito ni Texter 5938, si Mami Ed. Mami Ed, ha? Chill ka lang dyan sa buhay. Ewan ko po ba sa nanay ko at tatay ko, DJ? Sana pinangalan na lang sa'yo, MSC, Marikina Shoe Exchange, para mas social. Meron pa ba? Parang di na ako nakakita ng ganun. Noong panahon kasi namin, ano eh, yan yung mga sikat na sikat sa mga brochure. MSE, di ba? Mga, ano pa ba yung mga nun? Basta mahilig kaming tumingin nun sa brochure kasi yung kapitbahay namin, bigay ng brochure sa nanay ko. Ito namang nanay ko, sa kahihiyan niya, ayaw niyang mapahiya sa kumari niya, bibili naman kahit hindi kailangan. Yung polvo niya tuloy ay amoy pang lola, di ba? Alam niyo, yun yung may mga natural scent yung polvo ng mga lola. Ewan ko ba? Tapos pagtatanungin mo, pare-pareha sila, Avon ang kanilang polvo. Yung kulay maroon pa yung lalagyanan, di ba? Ewan ko na, ako lang yata nakaka-relate. Hello DJ, good morning. Pabati po kami rito sa may Cordon, Isabela. Hello po sa mga taga-Cordon, Isabela, na nakikinig po sa atin ngayon dyan sa mga sandaling ito. Ilang taon na po si Mr. M? Siya po'y nasa kalendaryo pa ata. Si Mr. M po ay mysterious, kaya di ko rin po alam yung edad niya. Ang alam ko, mas matanda po siya sa akin ng mga 72 years. 72 years yan. DJ pa shout out sa Bicolano. Sa Bicolano? O sa mga taga Bicol. Sa mga Bicolano, ganyan. Oy, shout out po sa mga Bicolano dyan, ha? Mga Uragon, di ba? Oy, kasi Bicolano yung nanay ko. Tapos si Eddie Garcia, di ba? Laging sinasabi, Uragon ini. Yung mga ganyan. Shout out to Sir Sunny Ayganon na nanonood sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Hi, Sir Sunny. Good morning, good morning, good morning. At sa mga nag-enjoy po sa ating programa sa mga sandaling ito at talagang active ng kanilang participation. Participation? Mga ano naman pala itong mga ito, active listeners naman pala. Shout out rin po sa mga passive listeners natin dyan, yung mga tamang kinig-kinig lang. Tapos tawa-tawa lang dyan sa gilid. Ano yung bagtit ka na. Pa-play po ng song na One Last Cry by Brian McKnight from Cordon, Isabela. Maya-maya po, ma-play natin yan. Tatambalan natin ng God Gave Me You by Brian White as per requested by Mommy Eds. O, diba? Ang Uragon sa amin is... malibog, sabi dito ni Nix. Ganon! Eh, di ba ang Uragon is ano? Parang matapang, ganon ba? Di ba? DJ, kakilala mo si Don D. Gonzalo? Hindi po. Sino po yun? Don D. Gonzalo? Or baka kilala ko siya sa face. Pa-shout out naman page namin, Small Business MK Elixir Perfume Shop. Parang na

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan. TOPS, Education Beyond Technology.

0: Labs Radio.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
0: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
0: Your mellow songs.
3: Hello.

10:42 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. And of course, kapiling niya pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid. Hour of 12 din po tayo magkakasama-sama. And we're done with this segment, The Greatest Love Song. I'll be playing you guys the last two songs na dedicated for this particular segment. Then mamaya, proceed na po tayo sa ating The Lunch Break Show. Any type of songs, any genre, pwede po nating ma-play din sa ating next segment. So if you've got some song requests out there na gustong ma-play on air, so yung mapakinggan on air or gusto nyong ma-share sa mga listeners natin na idagdag sa kanilang mga playlist, ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. From Maki, ang sabi dito? Pwede ba ako pumunta dyan ngayon? Pwede, punta ka rito. Papadala ka ba ng pagkain? Kung magpapadala ka ng pagkain, di, padala ka dito. Punta ka dito, di ba? Pwede po magtanong, never give up, never grow old, never pinili, never ikaw. Anyway, mga kapatid, nananatili ang ating katanungan, which goes like this. May ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Again, may ipinagpapasalamat ka ba sa iyong ex? Kung meron kang komento o question na nais mong ibahagi on air at mabasa on air, padala mo na yan sa ating text line or sa aking FB page. Or pwede mo lang i-comment sa aking TikTok account ngayon. Naka-live po kasi ako ngayon din sa aking TikTok eh, no? Sa mga gustong makibat in dyan. Kung magiging aso ka, anong ipapangalan mo sa amo mo, sabi niya? Siguro ikaw na mismo, yung pangalan mo na. Ayan. DJ shoutout po kay Inday Martang Judy Kumba, Jessica Gapusan, Seleni Bedanya, at Madam Remedios Asuncion. Pagbati mo wala kay Rembert Castañeda. Shoutout sa'yo dyan, Sir Rembert Castañeda. Andito na naman itong mga to. At naka-live tayo at may nanunood sa ating mga slap soil. Diba? Andito si Makida at ang kanyang jowa. Naririnig nyo ba ako? Naririnig, tawa-tawa lang kayo dyang dalawa eh. Puro ay tawa-tawa dyan. Mukha kayong idol, pabatis ng happy 21st, pero TH. At nag-comment siya. 21st birthday kay Apolinario Angara ng Kasiguran, Aurora Province. Ba't nandito ka na naman, Makida? Ano naman ginagawa mo dito? Ano? Ano? Sasagot ka? O mag-comment ka? Ano daw? Ha? Ay, pupunta ka rito? Hindi pwede. Exam ni Nui. Idol, papali po ng 21st birthday kay Apolinario Angara ng Kasiguran Aurora Province. Happy, happy birthday, kapatid na Sunny. Sunny tuloy? Kasi Sunny Angara. Apolinario Angara. Shoutout sa mga pinagtagbo pero di nagtagal at sa mga umamin pero sa na friend zone. Ayun lang. Ano ba yan? Walang ganyan. Ano magsa nga kayo rito? May mga nanggugulong estudyante. DJ pa shoutout kay Ate Vilma Roque. Salamat po from Rembert Castañeda. Big shoutout at Ate Vilma Roque from Rembert Castañeda. May nangungulit sa harapan ko kasi. Dito kasi si Makida, Makida Diaz. Sakit noon, friend zone, sabi niya. At least maaga pa lang inatigil na, 'di ba? Yung kahibangan niyo. May ano, ang kukulit na bata sa harapan ko. Ano ba naman 'yan? Parang hindi nag-aral, parang hindi nahirapan sa exam kanina eh. No? Sige na, doon na, chupin na. Aro, Miss Christine Kasuga. May nanonood din sa live natin ngayon. Bakit lagi na lang? Hi boys, sa mga nanonood sa atin. May mga viewers tayo outside the booth na nanonood ngayon. At hindi ko alam yung mga pangalan nila. Hi! Bakit right after examination sabay biglang nood ng TikTok to mga batang ere? Na para bang yun yung naging ano nila, naging way out nila sa hirap ng exam nila. Ganun ba?
Again, ang ating text line mga kapatid, 0935810817. At sa mga sandaling ito, live po ako ngayon sa aking TikTok account. Sa mga nagtatanong ko anong itsura kaya na itong DJ Max na to, parang ano kasi, parang mambabarang. Di pa sirato, wasak lang, sabi dito ni Jay. Ay, ikaw yan, ikaw ba yan? Ah, tinuto ko may sarili mo dyan, na kapatid na Jay. Mas masakit yung nagseselos ka pero walang karapatan. Yan yung mga nagmamahal ng patago, di ba? Sabi nga doon sa awitin ng AGs, I love you na lang sa tago. Sa tago. Basta yun! Di ba? Uy, thank you Miss Marisol Presentacion for liking the live. And reposting as well as for sharing the live. That's my ano pala, ano, that's my wife. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pangulit ninyo on air. We're almost down with the final hour of our program. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakatutok sa ating programa, sa patuloy na mga tumatangkilik, sa patuloy na nagpapadala at nakikibatin sa ating usapan. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Steelheart with a song called She's Gone. Back to back with Bon Jovi's Bed of Roses. Our last two waves of love song for this particular segment. Enjoy the songs mga kapatid right here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Lunch Break Show.
2: Lunch Break Show. Show.
4: Kapera, parang ang lalim ng iniisip mo.
5: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
4: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
5: Angge, ako kasi yung nanalo.
4: yun lang.
6: Welcome to the Lunch Break Show.
7: Welcome to the Lunch Break Show.

7:40 on the clock, and still kapiling nyo pa rin pa DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio, the realest radio planet on the planet nga, diba? Anyway, we're down with the final hour of our program. Oras na rin po para ako'y magpaalam. Again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin, sa lahat ng mga tumutok, nagpadala ng mga mensahe. Well, thank you po sa inyong lahat. O, naririnig nyo pa yung radyo ngayon sa mga sandaling ito. Uwian na po kasi. O, half day po yung mga Dabsian natin, gawa ng exam week nga po nila. Mamaya papasok naman yung mga grade 12 for their examination naman. About the errors, ano pong ginagawa ninyo sa mga sandaling ito? 11:41. So, yung iba dyan for sure kumakain na po, or kung hindi man siguro kumakain ng kanikanilang mga pananghalian, or nagpre-prepare ng kanikanilang mga lunch ngayon. Ano man ang ginagawa ninyo, sana ikapiling nyo pa rin po ang 107.1 at hanggang sa pagtatapos ng ating programa. This will be the last adlib na pagsasaluhan natin. Kaya, ihabol nyo na kung may mga mensahe pa kayong nais ihabol dyan. Masigurado ng araw, may bagong pag-asa. And of course, nanatili ang ating katanungan na... Ano ba yun? Kalimutan ko yung tanong natin. Ano ang ipinagpapasalamat mo sa iyong ex? Again, ano ang ipinagpapasalamat mo sa iyong ex, mga kapatid? Meron nga ba? Parang iba, wala na eh, no? Sabi niya rito, from May... Always nandyan sa mga runs ko sa buhay. Maraming salamat sa pakikinig mo sa mga kwento kong paulit-ulit na lang. Pero kahit hindi tayo nagtagal, at least nakilala kita sa buhay ko. O, diba? E, mga ganun pa rin talaga taong ipinagpapasalamat kahit na naging medyo masalimuot siya sa buhay niya. Naging mapait yung samahan nila nung dulo na. E, pinagpapasalamat niya pa rin kasi may araw na minahal mo siya. May araw na... kinilig ka sa kanya, di ba? Pagpasalamat mo pa rin yun, di ba? Yung tinulungan nila ako noon, noong panahon na walang-wala ako kahit hindi ko sila mga kadugo, pero hindi sila nagdalawang isip na damayan ako. Soon, pag uwi ko ng Pinas, ako naman babawi sa kanila. Salamat sa Panginoon sa mga mabubuting tao na pinadala mo para tulungan ako, from May Arguelas. Ay, thank you po, ha? Sa mga comments ninyong...

Kahit pinaghiwalay tayo ng tadhana, at least masaya akong nakikita kang umaasenso sa buhay. From Jericho Castro. Parang may sarcastic, may padila ka pa dyan na emoji mo eh, no? Sa umaga, bangon sa... Hello dearers, ano pong ipinagpapasalamat ninyo sa mga ex ninyo, di ba? Anything, alam na nila yun. Magana ka? Alam na nila talaga yun. Ikaw DJ, anong ipinagpapasalamat mo sa ex mo? Marami sila eh. Hindi ko na maisa-isa. Kung iisa-isahin natin, baka matagal yung usapan. Baka umabot tayo ng mga bandang alas 5 ng hapon. Ng September 31. Grabe naman pala yung usapan na ito eh. No? Ang haba naman pala. May pinagpapasalamat ba ako sa kanya? Meron, marami. May mga life lessons nga, di ba? At least dahil sa kanya, nakilala ko rin yung sarili ko. Alam ko yung mga dapat kong baguhin para if ever na may dumating na bagong tao or yung may makasama habang buhay, alam ko kung paano ko i-adjust yung sarili ko. At alam ko kung paano ko mahalin din ng sarili ko, kumbaga, di ba? Nasaktan namin ang isa't isa, that's for sure. Siyempre, hindi naman pwedeng kapag naghiwalay ko, isa lang may dahilan or isa lang may kasalanan. Diba? Kahit sabihin mo may pagkukulang ka at isinisisi mo sa iba, sa kanya, sa partner mo yun na siya yung hindi na kontento dahil kahit may pagkukulang ka, nanatili ka. Ganun pa rin yun. May kasalanan ka pa rin. Nagkulang ka na konti. Ano ba rin tayo sa point na nagkulang ka? Sa umaga. Kasi ano eh, para sa akin kasi hindi ako naniniwala na ano eh, na nagsawa na lang bigla, ganyan. Hindi pwedeng na-fall out. Alam mo, pangit nung ano yung ganung rasonan. Ba't kayo nag-iwalay? Wala, na-fall out of love lang. Ganon! Di, sana nung una pa lang din tayo nagmahalan, diba? DJ Pabati po kami rito sa may Quezon San Isidro Isabela na nakikinig po sa'yo. Saan yan? Taga Quezon San Isidro Isabela din po kasi ako. Saka yung banda dyan sa Quezon San Isidro Isabela. Hello DJ! Kaibigan mo? Yes po, kaibigan ko po si Olsen Earl Manangan na may-ari ng Lente Photography. Bakit? Wala ba sa mukha akong maging kaibigan yan? Ganon ha? Magkaklase po kami ever since when we were kinder. Ayan. Diba ganon katagal ang aming pagkakaibigan ni Olsen? Olsen, ay! Asan ka na ba? Mamaya pa pala naman tatambay dyan sa studio mo. Mga, alam mo naman may mga trabaho kami. Mga 5:30 naman daw. Ah? Adjust mo naman ng konti yung oras. Eh. Ay, yung mga tropa mo, may mga pamipamilya na ikaw kasi kailan ka mag-aasawa, ha? DJ, anong oras mo makakasama si DJ Echo? Si DJ Echo po ay makakasama at nakakasama ninyo tuwing Sabado at Linggo. Tuwing Sabado po mula alauna hanggang alas 3 ng hapon sa programang Love Songs Parade. Whereas kapag ano naman po pag Sunday, nakakasama nyo po siya mula alas 11 hanggang alauna naman po ng hapon sa programang The Top 20 Countdown, your weekly updated playlist. Para ma-update yung mga playlist ninyo, medyo alam mo yun. Luma na, di ba? Nakalimutan nyo yata na may mga trending na songs na maliban dun kay Laika Gairanod na no, ha? Pwede na mga rap. Yung mga bagong release talaga, yung TikTok talaga yan. Yan yung ano, revival app kumbaga. Yung mga luma ay nare-revive pa dahil dyan. Ano, talaga naman. Gusto na. DJ, ang ipinagpapasalamat ko sa ex ko ay yung mga alaalang hindi malilimutan. Masakit man o masaya ang alaalang yon, nagpapasalamat ako sa kanya kasi dahil sa kanya, lumaki akong ganito. Anong ganito? Lumaki ka ba? Ganon? Okay. Kung ano ka ngayon, naging parte rin siya ng buhay mo ng mga panahong wala ka pa dyan, di ba? So, ibig sabihin, nag-grow ka or... ginamit mo sigurong instrumento yung taong yun, yung sakit na naramdaman mo sa kanya, kaya ka ganyan ngayon. Tama ba? Yung ba yung nais mong ipunto or nagpupuntupuntuhan na lang ako dito? Correct me if I'm wrong naman, kapatid, no? Di siya, yung pinagpapasalamat ko sa ex ko ay yung mga utang na iniwan ko sa kanya napunta.
Maganda yan, no? Sana magbabayad. Sabagay, inutang mo yan para sa kanya ba? O inutang mo yan dahil trip-trip mo lang? Ganun. Para sa ex ko na hindi na kontento na ako lang, shout out sa'yo, sabi ni Maricel. Shout out daw sa ex niya. Parang namang-dama ko yung sakit dito tumatagos sa mikropono. Tumatagos dito sa screen. Yung sakit na nararamdaman mo kapatid. Ah. Parang meron ka pinagdadaan ng pain, pighati, dalamhati, sakit, pag-inagpis. Yan ba yung nararamdaman mo? Oh, nagfi-feeling-feelingan lang ako sa nararamdaman mo tapos ako yung nagsasalita on behalf of you. Big shout out to Miss Catherine Pearl Yambot na nandyan ngayon at na ano, naglalakad sa harapan natin. Hello DJ sa yes po, taga Quezon San Isidro Isabela po ako. Bakit ba? Ano bang nais mong iparating dito? DJ, shoutout po sa amin naman nakikinig ngayon dito sa Maysagana, Santiago City. Hello po! Big shoutout po sa lahat ng mga listeners, viewers natin dyan na nanunood at nakikinig sa atin ngayon dyan sa Maysagana, Santiago City. Big shoutout po sa inyong lahat. Ay! Nagawa nyo! Tanghaling tapat na't hindi ba kayo gumagalaw-galaw dyan? Sana all maraming pera kahit hindi kailangan magtrabaho talaga. DJ, shoutout po sa amin dito sa may Difun Quirino na nakikinig po sa'yo. Kahel Difun Quirino, ayun. Hello po sa inyo lahat dyan sa mga taga-Kahel Difun Quirino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Actually, magandang tanghali po pala sa inyong lahat. Ang bilis ng oras dyan, no? Tignan mo, ang bilis rin ng araw. September 23 na. Parang kailan lang winelcome natin ng Setyembre dahil na-defrost na si Jose Marichan at saka si Mariah Carey. Ngayon magtatapos na ang Setyembre, mga kapatid. Malapit na naman na sahuran, hindi ko pa nauubos yung sahod ko, ano ba yan? Ay, sana ko lang. Di pala ganun yung problema ko. Ang problema ko pala, ubos na yung sahod ko, katatapos lang na sahuran. Yung pala yung problema. Sorry. Mali. Hello DJ, good morning. Nakikinig po kami dito sa sakyan na habang on the way po sa San Mateo, Isabela. It's me, Riz. Riz. Hindi ka naman binanggit ko sino mga kasama mo dyan, Riz. Kayo lang. Shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon sa kanikanilang mga sasakyan. Ingat-ingat po sa inyong lahat. Uy, thank you for keeping us in the background these past few hours. Sana medyo na-entertain kayo sa ating usapan. At the same time, medyo nabuhayan yung driver ninyo. Nagising-gising ba ganyan? So parang may inaantok na pala lahat. Galing kayo ng long drive, diba? Hirap kaya mag-drive. Akala nyo kasi chill-chill lang yun, nakaupo-upo ka lang. Batuan kita yun. Nagalit. DJ, pa-shoutout po dito sa my Villa Gonzaga, Santiago City, na kanina pa po nakikinig sa'yo at tawang-tawa yung lola ko sa'yo, DJ. Sabi mo rin sa lola mo, tawang-tawa ako sa kanya. Ito yung tawa ko sa kanya. Ayun, ito pa. Diba? Tawang-tawa ako sa lola mo, pakisabi sa kanya. Baka nahulog yung pustiso niya, kakatawa ha. Ay, hindi, may ngipin ba? Ano ba, meron pa? Wala na. DJ, pa-shoutout po sa amin dito sa my Wilmers. Nasa Wilmers kayo? Nakikinig kayo dyan. Nagawa nyo. Nagsiswimming. Wednesday na Wednesday. Wala ba kayong trabaho? Wala ba kayong mapasok sa school? Siguro na gano'n kayo, no? Nag-leave. Ay! Maisa katuparan lang ang swimming ninyo na yan, ha? Grabe na yan. Para kayong mga pabigat sa lipunan yan. Ay, hindi ba? Baka family outing pala yan. Sorry naman, ha? DJ, pa-shoutout po sa amin dito sa San Fabian Echagüe Isabela na nakikinig po sa'yo mula kanina pa. Pero, dito po sa may La Flores apartment. Apartment? Mga ISU1 siguro itong mga nakikinig sa atin ngayon. Naka-apartment sila eh. O boarding house siguro yan. Ano, diba? Pag San Fabian kasi yan, maraming ano dyan. Mga boarding house, apartment, yun yan. Gawa ng yung mga estudyanteng galing sa malalayo eh, you know, naka-apartment na, naka-boarding house na. Anyway, that's it for now mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng 4 na oras mula alas 8 hanggang sa pagtawid natin dito sa ating pananghalian. Talaga naman pinatunayan natin na this is your solid tambayan hanggang tanghalian pati na rin sa inyong gabihan. This has been your DJ. My name is DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day mga kapatid. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na may nanggugulo kasi. Mangarap na mataas, tupa rin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Alex Gonzaga with a song called Chambe. Back to back with Karencitas Cebuana.
Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: And here's how it all.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
3: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.

Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Magkahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ay!

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ay, yun lang.
2: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. Tabs Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.
3: The Quarter Mix on Tabs Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: Ba't may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Yes Fournier Mix Club Avantika.
1: Hello po. Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
3: Ganun po ba, inay?
2: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
3: Kasi mahal din kita, inay eh.
2: Ah eh, yun lang.
4: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
1: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

0: Nay, natinik po ko.
1: O eto, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: Yun lang.

0: bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig kita, ay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Oh, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawit ang bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya. Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter.
1: Carpenter. Ah eh, yun lang. Oo nga no.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ba't gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Papa Chivers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TAPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng 0 down payment.
1: Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

0: News! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayo magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kauaian, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner. Hey!

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: TPS Tops Radio.
1: The best music mix only here.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Tabs Radio 107.1.

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
2: Yun lang.

0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: Blast Radio 107.1.
1: Radio. Hindi ka. Hindi ka naman para kay Lolo at Lola.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

0: Ako!
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.